0: nakakaiyak po siya. Kasi totoo naman talaga na hindi kami nagkakasama talaga ng ma. Nang tulad ng dati. Nakakamiss. Tapos lalo na sa mga bata. Yung sinasabi ko na pakakulangan, hindi naman siya kakulangan. Kumbaga, yung presence niya bilang ima, ama, kay Kiko. Kasi lalaki sila pareho.
1: Lagi po siyang namimiss po. As in, lagi po. Lalo po nagbabasketball po ako.
2: So, okay. Let's go meet your daddy.
0: Yeah! Yay!
2: Bukas.
0: Ah, bukas ako!
3: So, pumunta kay daddy? Hmm? Bukas? Punta natin si daddy? Excited ka na? Eh? Eh? Sayo mo. Sayo mo na. Pumunta ako kay daddy. Pumunta kay daddy? Hmm? Clap mo na, clap, clap. Clap ka muna. Yehey ka muna, yehey.
4: 설렘과 그리움으로 쉽사리 잠들지 못하는 밤입니다. 다음 날
5: 나라나 고
4: 상기된 표정으로 집을 나서는 가족. 먼저 트라이시클에 몸을 씻습니다. 가족이 향하는 곳은 시외버스 터미널인데요. 30분을 신나게 달려 터미널에 도착했습니다. 이번에 마닐라인 버스에 오르는데요.
5: Let's go. Yes, daddy. Excited at kinakabahan kung sana makarating kami na maayos doon. Saka walang maging problema hanggang sa immigration, hanggang sa Seoul.
1: Hindi ko alam po, pero titiwala po ako na kaya po namin.
3: Excited ka makita si daddy? Ha? Huh?

0: Saya po, dahil nakalaro ko yun din po after many years po. Tapos yung mga natutunan ko po nung wala siya, pinapakita ko na po ngayon para po mas maano po niya. Malaman po na kung ano po yung na-improve ko po kasi dati.
1: As in, wala siyang idea, kundi ihagis lang yung bola sa ring. Nagugulat ako sa kanya, marunong na siya mag-dribble, marunong na siya ng mag-kumilos kung paano maglaro. Kasi dati talaga, pinagmamasdan ko siya kung paano siya gumalaw. Nakikita ko, papunta na siya doon, yung talagang natututo na siya.
2: 며칠 후, 다시 만난 메이 씨 가족. 가족이 함께 찾은 곳은 바로 전통 시장인데요. 오늘 아주 한국의 맛을 제대로 느껴볼 계획이랍니다.
3: 'Yan 'yung sinasabi kong 'yung pata ng baboy.
4: Ay, Kiko, 'yun 'yung manok na gusto mo.
3: Kaya nga, mamaya.